ako sa nauna ayaw mo na liko ay ka wewe ko sa mo na uto liko ikaw na uto ng mga kasulo kaya na uto ng mga kasulo.